padingan ka aril ng ngigil pa harap ang kulirin kurara bulbil aril ng ngigil cawala ka milong yun cawala limin camu kamar cirir kuan nyer liya na ka panduri dambu jarmur.